mesela kusokabya msinzi. Hayi semnyawo kabya mivimbe. Hayi vimbe kabya.